0: matyo basa ivutomile nene tivonele ndzakati ndambi phuzantsena matla mabilisiweke kumbixana lawa malamseliweke hi chloro ni swinwana leswi lulamiselaka amati
1: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera
2: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
0: hundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
2: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
3: Sinkorashna 11 minutos. Ikuba ka kempela na ipangala tana mukseto radzeka kusukela a klipto quadra pala kanjencha ibeirons fuka fuka fuka mpela. Lishile kula kuba kempela uva khonko male gejweni kuva uta rima so. Ambe kuba kempela ukoma a gage. Ambe kuba uta va kemukseti ukumeka na ukongoma le a kokomenika mbinyowe nege. Tava uhlakula kumbe utava na ubyala ikusa hambi hi timanga kulunkarhi tikumaka na tibyaliwa lixile mpela loko u kunguhata ku va u ya tsema nhlanga pfuka u kongomake a ndhawu leyi u ti tsemelana ku nhlanga wa wena kumbe swi huvani ke ku va u ta va mpela u tilokela na lona sangu Alo ya Vilini Mondlani loko aku lishile. Anyika tambukse tiriswa kwa kempela tendlela na shukar balen kuva kempela ta kuma a kuvuyeliwa ibinzu.

0: zakuka kuvetu nanga tani leswi vuleke ku sunguleni ka nongonoko wa hina nyamuntlha hi ta vulavula hi mintirho leyi yisiwaka mahlweni a xifundza xa Gijani ndzhaku ka ku va ku vonekile a tindhambi ku sunguleni ka lembe leli li tsutsumaka ngopfungopfu eka tlhelo la switarato kumbe la ku lulamisela tindhawu leti ti nyikelaka a mati ya ku phuza na swilitano hi ta rhamba a murhangeli wa makungu ni tawu yake hi xiyimo xa xifundza lexiyani Rosa Wati loyi a nga ta va a hi hlamusela mayelano ni mintirho leyi u yingisetile linene
1: laha u hlaya swaku hakunene a tindhambi hi leti ti hlaseleke a district-u la hina la Gijani lana a switarato swa hina swi vonekeleke handle ka switarato hi vulavula hi swigotso swa wu dyondzisi swa wu dawun hambi ku tala ka swona ni mindyangu ku tala leyi hi yaka kunene yi kumekaka yi sala yi nga na nchumu hikwalaho ka tindhambi kambe a hi la ku tlhamusela swa ku ka nkama wa sweswi leswi a mfumo u swi endleke ku ve u yendla switsongo a ku va a switarato swi kumeka ku a makomunidadi mapfuxelana hambiloko a nga li hi mpimo lowu a hi navela wona kambe a swiswi makomunidadi xa ma koteka ku mapfuxelana handle ka switarato nakona hi nga ha vulavula hi swigotso swa ku nyikela mati leswi naswona swi kumekeke swi peli matini ka nkama wolo hi kumekaka hi swi pfuxa hi ku patsana ni vanghani va mfumo lava va tirhelaka lomu a district-u la hina lana ja hi nga pfuxa ka nkama wa sweswi a ntsengo wa chumela la swihlovo kambe hi haya mahlweni ni ku pfuxeta hikuva vanghani va mfumo i vanyingi lava va tinyikeleke ku va va hi pfunisela ka ntirho lowu a hela ku hlamusela ku naswona ka nkama wolo ku endliwile antshwantshwa xiyimo xa provincia a ku va ku ta asfaltariwa ku vekiwa Alcatran ka xitrada xa kusuka xinyakanini ku ya fika na lasi ka nkama wolo hi vulavulaka i nkarhi wa ku a tinkopuni ti pfuxela a ku va ti ta ve ni a mapimo swa ku hibyini swi laveka ku swi endliwa ka xitrada lexiya naswona ku ve ni ntshwantshwa lowu endliweke a ku va ku yakiwa a ponti nyana lana a baxa la nkolwani lana se a nkopuni yi kumiweke ka nkama wa sweswi yi ti lunghiseleke a ku va yi ta kota ku hi pfunisa ku pumba a ku yantswisa a mafambelo ya vaantiko
2: mayelana ni vuyaveni la mati a xidistrict-u la Gijani swi ni nga yi hlamuselaku swona
1: mayelana ni vuyaveli la mati lexi hi nga hlayaka xona kumbe hi hlaye leswaku hi ya pfuxetela swihlovo leswi swi kumekeke ni nghozi leya mati kambe loko hi vona hi vahanyi tiko lava va phuzaka mati ya manene ka district hinkwalo hi nga vulavula hi 68% ka district hinkwalo wa vanhu lava va phuzaka a mati ya manene kambe a hali ntirho wukulu lowu faneleke ku hi wu yendla hikuva ka ni mindyangu yikulu ka ni mindyangu yinyingi makomunidadi manyingi lawa ma ha lavaka ku va ma kuma a mati laya manene ngopfungopfu ka post administrative leyi ya Nalansi a nga post leyi ya ku pra hi kuma mati ya manene swa karhata hikuva loko hi cela hi kuma mati ya munhu a leswi yencaka swona a sweswi ku ni madanyu lama ma celiweke madanyu lawa ma kotaka ku loko ku na timpfula ma conserva ra mati mati lawa ma nga tirheleki ntsena pura ku phuza ka vanhu kambe ni ku phuza ka tihomu nambi ku va va rega switsongo va gwala swimilwamilwani va rega a ku va va ta kota ku tipfuna mindyangwini ka vona
0: Nzaku Kabulu na Rosa Wati hiramba na kuluri wanti rujuzina macheke kusukela ashifunza sha shimbutu. Lwe aitisela kama hungu mavula kuleshwaku aurangeli lashikane kisu shalto shangani. Ilili kumeka kuna livindla vindleke ikuwa laka kufumaleka kama atia kupuza.
3: Tani ikuvula kama urangeli uwa mgangalu ya na Mariana Nyambi. Uwa ntiana shikane kisi nzinza sha alto shangani. Shinga kano 28% juu ya vele la mati ya kupuza kasi miganga inwanyani ile ya ataka ihlangane swikarhatu ya uya vela mati
4: amati masha ni santu shangani hekuva akuna mimpopi kambe ene leswi ya swa swamajimoke hi swona leswi switiraka a aposto la tushangani kuni swihlovo na swona kambe a swi sufficiente hekuva ini mapovu wadu mangwani ya kuunisho shia sha shajimoka shikoo nengweza aikoo vanu vohanya arashka ngopu vapfuneka nyana shosha kuunga na mfula yulia vafambile vafika vachela tindawu tin'wani pra ku vazava kuma mati ya kupuza vagama vavhedara a tlhelo lawu ya velela mati ni nga vula leswaku a hi na nona 50% ya abastecement ya mati hi le hansi
3: loko a ta ve a vutisiwile hi swiendlo swa mfumo wa muganga ka siku ya antswisa matshamela ya ya vele ya mati a mbulisana wa hina a hlamule leswi
4: a mfumo wa tina ntsena ku lexi tshukaka xi hi xanisa hikuva nkarhi wun'wani ka lansariwa makonkursu leswaku ku lava ku hambiwa sisitema ya ku vanhu va ta kuma mati manje u kumeka ku aposto ya luxangani tindhawu ta ku tala mati ma kona kambe mati ma dzuma entawu a n'winyi wa mali loyi a lava ku hakela projeti lo liya a hi vekela barrera leleswaku mali hi leyi kambe mina ni nga ti hakela mati ya ku dzuma entawu hi lexi ximaka yi nga ku xo tsondzomisa manje ni ka swona swoleswo a mfumo wu karhi wu landzelela kolomiyaka ku ku nga ni mavhariya ka madeketa wolawe leswaku a maze ma kota ku ma lunghisiwa ku va ku ta za ku yantswisiwa matshamela ya mati a tlhelo na posto
3: marito ya Mariana Nyambe murangeli wa muganga wa xikanekiso xa Alto Shangani loko a vulavula hi ku pfumaleka ka mati ya ku phuza ka miganga ya ku hambanahambana a kusukela a ximbutsu Mitule Josina Macheke
0: hi kensil na kulori hikuva u hi tisela a hungu leyi hi fikile makumu ka un'wani nongonoko hluvuka Gaza u haxiwaka ka le xitichi a ka siku la nyamuntlha hi vulavulile hi mintirho leyi landziwaka a xifundza xa Gijani Nzaku ka kuve ku nekile atindhambi ku sunguleni ka lembe leri li tsutsumaka a ka xiyenge xa vumbirhi hi rhambi na kulori wa ntirho Josina Macheke kusukela xifundza xa ximbutsu loyi a nga hitisela hungu li vulaka leswaku a wu rhangeli la xikanekiso xa Alto Shangani hi leli kumekaka na livindlavindleka hikwalaho ka ku pfumaleka ka mati ya ku phuza tsundzuka a nongonoko lowu u humelele hikwalaho ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social xin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelana ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka eku hluvukiseni ka miganga Nelia Matsinya kumekile ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu hi ta tlhele wu ya masiku mataka lixile

Li shilom kse tmongo na Rostino Botella tikula Mozambique li seketela kuvani akwengetilo aka juma kuta latsewa makungu 2030 ya mpatsano wa matiko seketelo ube u nyikelwa hi murangelo wa juma Carla Loveira Nwikenga Olot ya ta juma tikweni na avula vula muvululweyi kanhlengletano taku na u yelana nta juma lowu landziwaku a Nova York tiko la America. U byana ya ntirho vumuni vumunhu kasini ku tirhisana ni xitshungu tikweni yi vula leswaku va ku na matshamelo ya ku va ku ta va ku hakeriwa timali ta vudyuhati ka khale ka vatirheli va migodini la Afrika-Dzonga. Nhlamulo leyi yi ta yi kola ka ku va ku va ni ku vilela ku ta ku na ku kombisiwa hi nhlangano wa khale ka vatirheli va migodini tikweni ra Afrika-Dzonga lana murhangeli wa rhavi lowa ni la ku ta riendzo Alice Britt a tlhamiselaku leswaku va ntsena lava va hlanganeke ni timhangu hi lava va kumekaku na va yamukela a timali nambi hi lava va taku kasi na va hlengeletelele timali ta vona ku va va ta pfuneka. Mvumbi wa nhlangano Santo Egidio a vula ku vutumelela Cap Delgado i xikarhato xa tiko kambe a hi xa tiko ntsena hikuva ku vonaka leswaku va ku lava a ku va ku nga lundzuvutiwa titshomba leti Mozambique a nga na tona. Mudyondzisi André Ricard a vuli marito lawa ka nhlengeletano lowu a veke na vona tolo ni murhangeri wa tiko Daniel Chapo. Ku voneka ka munti wa ku hlayisa mintsumbu xifundza xa mabayi swi ni ku vitlavendlekisa vahanyi va ndhawu liya na yi lombaku xifundzankulu Gaza na va navela ku va va ta vekisa mintsumbu ya tixaka ta vona leti loveke. Lexi i xikarhato xi hlanganaku kasi ni vahanyi va ndhawu liya na nakona na i ri xikarhato xi ta ku na xi ri kona kusukela ka nkama wa tindhambi hikwalaka ku va ku onhekile a kompresori. Ungule leyi tivisiwe le muxadhuri wa xifundza xa mabayi loyi a tiviseke kambe leswaku va handle ka ku va ku onhekile a michini ya ku yelana ni ku va ku hlayisiwa mintsumbu hilani ku onhekeke a michini lowu u chiwaku radiologia u tiwaku ngopfu hi ku i rayuxixi. Maria Helena Langa a vula kambe leswaku va swikarhato leswi swi vindlavindlekisa mfumo kambe hi lowu taka na wulavetela mintamu leswaku va u ta va ku kumiwa a ku lunghisiwa michini leyi yi ta ku na hi pfuna mapayi kambe a nga ri mapayi ntsena na yi pfuna ni swifundza swa xikwalakwala Masanxena ni Mabalani. Handle ka tiko hi kuma mahungu ma vulaku leswaku va tiko la Amerika li kumeka na ri sivela a mipolwa ya tiko la Iran lana ku pfaleliwaku ku va switimela swa mati swi kongoma ku va swiendlo leyi ra swi nga va swi fambela kona. Nakona mhaka leyi yi humelela hikwala ka ku va se Iran a landzeli matiko lama taka na ma pfunisela tiko ra Amerika kambe muvulu lweyi tiko ra Amerika leli dumeleke a tiko la Iran ka ta mintlangu wa ku tisa miri nyamuntlha ku ta vana ku landziwa a ntlangu wo rhanga ka mintlangu ya mamaya xipinaxi ka nhlubisano wa matiko ta ku na humelela leyi a mexi ku Canada ni Estados Unidos de America lana France a nga ta va a pimana mintamu ni ntlawa wa Xipanya kambe mundzuku i ta va ku pimana ka mintamu ka mintlawa ya Argentina na Inglaterra leswo na ku kongomiwa a magamu ka nhlubisano lowu nakona mintlangu leyi i ta va na yi rendziwa hi nkarhi wa mavhinti maorax ta matshamela ya nkama. Doropa la teatri ta kufumela kufika 30 wa magraus, Nampula, Kilimani, Beira, Ninyambani, 28, Pemba, Nifilankulish, 27, Maputsu, Nishimoyo, 28, Kasi, 25, Chechai, 24, Doropa la Lishingel ta kufumela kufika 23 wa magrau. Ibe maungu, Rizala Mangwani, Inkari, 1, Tolobeto.

ifunanga ke lelobako rupurupu ngwana tiku lo kwa tpatsa nemtiru ya radio Mosambique iloko Kampala a pokala tsana ni mungset ka zamana le utakuna wilans kambona Kampala mutako ku lunkarim u yenza kwats kambona nga mufambisi wa mova ku ni risimango professional swa kwa Kampala uva ulansa leswi inga Jones le u ikume kemelano ni ma fambisela ya mova kokolawo ku laveka ku va u kumeka na u endla ku hinkwaswo tanihi ndlela ya ku va u vekisa a vutomi la wena hambi la vanhu lava u taku na u va mpakhelile ngopfungopfu ka ku va u ta va kemungset na u fika kambe na u ri kwats lomu ke u kungumaku u ya kona kambe ke u nga endli leswaku va loko u kaukiwa u va ni nkanu ahi kula ku twisisa ke a ku tsatsiwa kula ku twisisa ku va u kaukiwa kambe na wena ke mutleketliwa loko u vona leswaku va ke mutleketliwa kumbe muchayeri wa movha a fambe ndlela ka nga ri yona ni mayangulelo a nga ha ri wona swi na risima ngopfu swinene ku va u paluxa ndzimana leyi ku va ku ta va ku herisiwa a vubi leli 8 horas na 45 minutos, la batela no vieras que vai que cunhica mongo e antena nacional, então que também mongo e xichangane, na kuna na ilimtiru ita kuna e kupangala na kusikala antela kwa bai wa dropa la kanchencha e kasalana bai rons e kongma ku le mapai 88.8, kongma le ma sanjena e kongma shigubu ambe e ma sanjir nukuba ui kuma mungseti www.rm.co.mz lomka chencha e 90.9 megahertz ka frequencia Mutladam. Itabake I Ramba Isaac Matus ni vunanga lelingo ke imina ninga ya kamunt ke vana va mina kokola ho asiantsa tsi humela ku va ni a xihlonipho e xikarika vanam.

0: Mengisetwa Radio Sambiki emsorpo msaya gas.
1: Ukhathe mlongoloko disula mwanana.
0: Awukhatha ka mwanana uya hoka ka mwanana.
1: Ngiyazi unapangalata ngushonile nyantumbu kuma kunaze Jeremiah.
0: Ai no bani mikhandlu yi. Tama bikelo para beija você new change.
1: Kanti tsikuda ngiyazi na bula ngulisima la xikolo.
0: Msungu makawali simango tutatine. Aziva chana msungu makawa.
1: In that way tengi tswa xikolani pra hina mana ku kuwani umangwana wathu awunene.
0: Ah, ngutona nasi. Kambi konku hina for change.

0: Nivyo chupo chenji. Nakumbuka to unigetito kenitini lisi mwako vihizo chukolani mkusankono kuku mwangwana watu. Nazi, nifikita mwati simbiti njani?
1: Nifikita mina simbiti kwati mwana mina shunili.
0: Mahili chani chotakisi?
1: Giti ni mahili tosi totakisi.
0: Kati choti kuja mwana minazi.
1: Ti choti. Seda wa ya nativiki di simbiti njani mwana mina shunili.
0: Nifikita mwati simbiti kwati?
1: Kwa hakacha?
0: Nisakana, nihela mtendela, tutala ni mahili.
1: Seka biolojia ugonda cha?
0: Igonda mahila nuluto mwatu.
1: Se geografia?
0: Igonda. Maila nunditiko?
1: Se hambana ni mkangi utoni maha ngeni kutuza Msambiki. Okay. Se shonili, nguli hii lisimalotuwa chukolwani?
0: Lisimalotuwa chukolwani, ngukona hino manika hichigonda kulera, kubala, ni kukonta. Kambi hisi tuli chukolwani, hino manika hichima haa. Sigevenga.
1: Uchomba ngukonta mganami na shonili. Incho kwa wadza ukonta?
0: Ina mganami nazi.
1: Se kulera?
0: Natukota.
1: Ngutonti gela kubava kumtini nivona. Wana gwanti vengi sela maprofesoru majumabata para wana wani manota manene.
0: Kuzo chukolwani mganami na nazia. Tini lisima mkusa hiziva kushoni pa watu. Tati ngi atiziva nguko haka chukolu.
1: E pele ni mgana watanga yata ipusha la nyasi mganami na shonili.
0: Ena ama hamna mgana kungudidi mida chichanga.
1: Upekilikona mgana wana. Wadzako mba chichangana mganami na shonili.
0: Na chukota nyana.
1: Anti kote na gondela kumoha.
0: Laer! Unchani laer?
2: Ni kwate.
0: Kasa mwamba chichopi?
2: Ino mwamba kakudoto.
0: Wazamso mwaka nyasi?
2: No zivo.
0: Wachani?
2: Walisima da chikola.
0: Uzawachani ngulisima da chikola?
2: Lisima da chikola ngu. Leda ku amangwa na watu kumeka hachikola. Ngu sasuzo. Hingaliki kuya chikola wani. Iku amangwa na watu kumeka hachikola wani.
0: Se ngani gala mkwana mwena la air? Lichitu mjichanga na mwambisa kuja?
2: Lishile.
0: Lichani?
2: Lishile.
0: Lichile.
2: Lishile.
0: Lishile. Tula chukolwani kuchichanga na mwambisa kuja?
2: Famba shikolweni.
0: Famba haika kona?
2: Shikolweni. Famba shikolweni.
0: Na gonda ngutu tatine. Nambisika nguchukolwani. Nambiko wano gonda. Se la air. Ugele chana kawanga na watufa mtini vo kawa gondi. Kawa chingwe titere kachukolo.
2: Nivagela dito vangale kuku ya chikolwani ngoku. Mangwana watu kumeka ha chikolwani. Hikuzado kufanga vanga hii chikolwani. Vanga enja sigevenga. Vanga hona omanga na wawon.
0: Na temba hampipo wana mtini. Vala chincha.
3: What if
0: I don't get a man as?
3: Go,
4: Imane.
0: If over gula gula.
3: Lela. Manavanga mobonan.
0: Ibola gula.
3: Nimi issue. You take a monogon no guavanana, good in him latichangana. Udan, good in him latichangana. Nitsumana ni bela kachilum, kachiputukesi, kungwanita kachichopi. What is what it to know about the Indian? Chichopi no bomb, chichangana no bomb, chiputukes nachana no bomb. Say, yassi, we in Sumumagoyas.
1: Msumumagoyas of Ogula Gula, but I will see my lachicolan.
3: Ah, Lissima lacatulachicolan. Matizivan in Tacongonan, Makosiva Gondogon. Mokosin. Nita hii Gugulandia. Pela Gugulandia. Siku lingwana nilingwana atu ya gonda. Matisiva.
1: Vovovovo gula gula. Ni sabadu ni domingo.
3: Wote masiku ya gonda atu. Ileki kugonda. Mwazi leto nguchani. Niku pela hichi gonda. Yovunana. Pela uchozo ugonda. Unirespetu ni vatu. Matisiva. Uchoza ugonda, uziva kushoni pavatu, uziva ku uchi hanzila. Ambe uchi mzili mtuakona, uchi nguchilungu, bondia, nguchichopi, nichiti, nguchichangana, lishile, ishi gugulanda, amna bala. Shaka takisa ngote sinene lesu, inakula ifunda, mashitu. Sengani kuwele shunili. Aloku hichi gondi. Kuna umelela chani natu.
0: Inamaleka hidohnete tu mangwana watu. Ikambi inamaleka hisina respectu ni watu. Atotala tinama heka katuto ingata tine.
3: Senguli hii nilisima lo hitula chikolwani.
0: Lisima lo hitula chikolwani. Nguli lo inamaleka hidilungi selo mangwana watu.
3: Ngee makwana ulungi selo mangwana wako. Sengani ngele. Presi mugondisi. Akwadu mugondisi. O bala to bala. Se au utoka la hatsa ka kartere ya wena ngatona. Se tripenti usungula kupimisela mbaba huku mtini. Che phela vana heto. Ti bonet.
0: Ehe.
3: Ucha.
0: Ngusa tafani kukhungadisana nomuleyo wo vapangalata
3: lo. Ah, wo vapangalata. U tlhela pangalata ndi ntini? Ngatona.
0: Ngatona vhugu.
3: Ah, sengani gelane. Imani tizivha kukonda hawo.
0: Ngane.
1: Yana nani.
3: Kontane, kontane nako mufo. Kontane ti singo hatsetu.
0: Un, dos, tres, quatro, cinco.
3: Matiziva kuomba tito a e i o u matiziva
0: eh
3: kuomba ni kongo
0: a e i o u
3: ah matiziva tito vachane va a e i o u
0: va vugula gula
3: eh kuna upeka tela pen upeka nsungu uti a upeka nzeve uti e uti i a kuti zedu
0: Vavugula
3: gula. Kutonte phela mashangani ngelane. Athu, isiziva kulera kumba homelela tsana. Hina meti ziva kombomba ingatona. Hina meti ziva kubhale ingatona.
0: Ngatona vavugula.
2: Kombomba ingati dziva maji akubhale ngati dziva.
3: Kuti akhe kugulanda matipa. Usiziva kubhala, kuziva kombomba. Kune mali ziva lisima la achiginya tsana mara masem.
0: Naam.
3: Achiginya tsana mara masem.
0: Naam.
3: Achiginya tsana mara masem.
0: Naam.
3: Allah kachiko ringetete ringetete anama. Hemelelen achiginya tsana mara masem.
0: Naam.
3: Achiginya tsana mara masem.
0: Naam.
3: Allah kachiko ringetete ringetete anama. Tatsamba titsambe.
0: Tatsamba.
3: Tatsamba kugonda titsambe.
0: Tatsamba.
3: Tsamba. Sangani gelani shonile. Ula kugela tsani ka vangana vanga sinyaka yevo viti dhundi kugonda.
0: Ne magela to khani kula va maneka vachidhunda kugonda ngusa mangana wa humaneka chikolwane.
3: Mhm. La rtula va gela tsani. Humuma kuti tshangana mungana wa mina.
2: Ne va gwa shoku ava ishikole kumtsukula vana kumeka xikola. Lo vanga ishikola vata mashugevenga vata vanga tleva vapimisana hamba hi kuyiva.
3: Ni sona. Mungana wa mina na. Asia.
1: Ani va grado tenke va gonda nguto tatinene prava va vada vekisela umangwana wawe usi onheki prava na mahativa tinavela ku mangwana nikawo
3: ako gonda sa tsamba mungana ako gonda sa tsamba mungana
0: tsamba
3: ako gonda sa tsamba mungana
0: tsamba
3: ako gonda sa tsamba mungana
0: tsamba
3: allo ko ziva ko bale ziva niku mbomba eh allo ko ziva ko bale ziva niku konta eh ako gonda sa namara mase
0: nawa
3: ako gonda Allah ko ziva ko bala niko chani konta
0: eh
3: Allah ko ziva ko bala niko chani
0: konta
3: eh natulo base
0: base vavugula gu

0: Iba chigonda ngoo tutatine kula vimaneka hichiti veki sangu sa ee umangona watu umaneka chikoro wani.
1: Hichitutu mangutu kukwina for change.

0: Gente, parabéns, parabéns kwa vhose vhasangana sa kumalembe kali tsiku da nyasi livhiki diya ni mtima wa.
1: Ivana valela mathomu ni makateko.

0: Mnongonoko watu hokili maguithu ha ngave chomba omba nguli sima la chikolo.
1: Igondil totala mayela nimsungu makwa nyansi. Kambi uvu pangalata ngungani naze Jeremias kumwe kunishonili nyantumu. Ka ubenduli ningoli ngoli wa michini Manuel Elton Gulam ka ulula misi ta Miranda Mabunda.
2: Ndichi tamwa

Aya ni nuntamela chinongla kani mitumi ya radio Msambiki kati tamdi da nyansi himani wakadi tsitsokani kandi matu hawa shungulu nimela chupinga mkela ngu 3 zini 55 minutos kambe hiwumbile hichingadi hikata kuhinatane mnongolo kumahangelo atu kati tamdi da nyansi kuna vala wengisitu unene.

0: ukutala ka vhathu vha tshiya masimitelo vayala tileto vanga khona khani nga tileto ani sentiment yo ota kufuneta
1: vayala ku vanga mangwana ka lesiku mokhai
0: hale vha khona vha ya shava mavoko kufana ni chicheni kutala ka vona vha ya kuma chicheni vha khona vayala vha manza yo vha nama no kutshotswa mangwana vha tshiya ngati to voya
1: to yangu timbiloni
0: e vhathu twisisa meji mwe kwisisa tele vhegelwa ku kuchitula di bebele ve chinwe vha mana to kare nada vhona ku kuphela ka khongelwa ngutu machi kugevenga kungi mu kungi ngutu kugevenga kungu hambe kama ole ku ngasi khongelwa ngutu tichi chukwala kupinda
1: hambe kungu ku tala ka vhona vha
0: ngolo ku ni macheche yo tala ya mange yo uzoti chimona tuto matheche ya mangatulo ma business mangatulo
1: ngokutla kuona uthu wa magondisa akukhawu
0: kuri vhathu vana vha tendela ku ma telefone hale vaya ma checheni vha manyeni vha
1: vha kutla kuona
0: vha magondisa ku vhithu la mabebele vha chichana manjingena khata kwa chichana achi simitela etendela telefone khakwati vaya tala vhathu vha chi manyi kuti suri ne pele menju ku enwala mafwa chi athela hale chitsula kwati khati kuti achi ene achi simitela aya ema ngukoni e bula ka phone
1: ba kosi medela mun
0: kosi medela mun ya anumiha ko mitatu tsantu michi weya ba khona e konku kuti hechi gwita ku chomayela bachi ame ninga hangala kene kuni matosela mwanyane ne ko matela le sela yele
1: to
0: kha khase
1: o wilela zwamtini
0: ndi ole kuti anga chana ngale kati khomoda hawo Tomonya na zumba kuku achimana matio sele chigeta matio sele ndio ala hangala ki maji simitolo no wana tito kavabana kuno tamketana de foshol 3 jo 4
1: homo lutsula kwa wontela
0: maji chi wana mangwanya makhala hambe ba mame ba wana wana de foshol o bathu mangu manza ka mafo mma simitela ma dropane bodi badini razao basi tumisi mama woku kuwe kuvuneta kukulete ku mazumbela masimitela madropa ni hamaziwa mashipele menja mbuvo vasikati pa vanwala di fosho
1: eh
0: vanwala di fosho vachi ya eh tula kwati makwetu tula kwati tula kwati maji into mwa baba bana kukulete ni bo bana vakona avalele
1: ndiye
0: nada kuthuma ba tiposha baba thuma kukube kuletela baba ba bashunivele vachi hoka ni bazumba ni kama biloko ni msana ni ngama mwanya ni matiyo selwa mangadziviswa nguvanyane vanti ava mama ni
1: hey tindi matiya ndi ngitona
0: wati wo
1: so una chana hido kila wa igamata mtsimwing set watu dunda kakatitala na kuni mnongo na kwa tsibure nyams hichi ya tfitisa tunti tindi matiya tose hitisa kumtu ni mtu yetla kaita nguhawa kuona kuhati pisa kukona tita kukene nguti hiti afanla kubailo ndeta tona ndani kato seti ya umuma kutona Kusatisa chudumiri nyantumbachi. Naona na dibuandisiku. Bye bye.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas já te encontro em Moçambique, Ramba Amarra Budui, acho que é uma bela armina em Antumbo, que vai indicar uma ongo, repelile, vai na clore.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mwingi seti ya kulosa ni kukoyoza la kanlongo lo kwa maungu ya usiku juanya muntla 14 ka julio ka 2026. Shikani kiswe ni shaka makaretani shifunze ni shaka shokwe. Minjango ingali ingaki ile hii yuku makashipunu yuku vai ya kilu wa shikoti shama tamela manene. Munyimeli watikula Msambiki tikuwe la Afrika dzonga. Abandla veka wana tiku wa kumeka ka andleka nlavu kuwa wangavu yela tikuweni. Leti iti ntloko makatala wanima wani maungweteka na wanakavu siku juanya muntia. Na malula misi wima tatela makumbisi wa Abel Armina Nyantumbu. Kavu kavutela marijuni mfuma ulu la Amara Buduya. Shikani kiswe ni shaka makaretani shifunze ni shaka shokwe. Minjangu ingali ingaki ile yi ngakaripu ni wa ikuwa yekilu wa shukoti isha matamela manene. Yentelelo la maungula wa lita na mwashkulori Francisco Simbini.
4: Ntano makume ni manaru ya minjangu shikani kiswe ni shaka makaretani shifunze ni shaka shokwe. Lumu shifunze nkulu Gaza ile yi ipune kaka. I makazet banyo mayantrisiwa eke lesha kuva kutlagusiwa tavu basi za kukandambi. Ashivava shia kiwe ima laji nima biloko shtiri leshi shivlu waka kuva shiti hile kanseketelo wa Cruz Vermelha de Msambiki. Maringili wa Cruz Vermelha de Msambiki lumu shunza nkulu Gaza Manuela Moni atla mselu shaku kunyimilu wakuva yukola nika vya kilili kuyantrisiwa a tavu basa mbufu basisi amigangeni nukufikela ama vadri manga kumiwa kuikola nika kuwa kuniwa kumbi kutirisuwa matioka la manga basanga. Manuela Moni avula kuwa avu ya kilili li isiwa matuwe ni shingwa ni mtsatiyu lwe migangeni lisha kuwa batamitiku vani kutlakusa avu basi.
5: Akongo beto waku funa a chitsongo kubeni shikumeka na shinga kumewezi mabago ya kukole rango tombo fekwa. Ndakukalo kukubeni ndabe. Sikoti singwana shaku injiwa iti kibanzi. Takutsemaka nisalani kama kila wabanga maenka nukubaka masaka enka nisawa. Shikumeke na shindilika. Lishi nkile kusa kubeni avanu. Vayangu pungufu ka sikwatana bini ka suwe ni chombe, adungi ni ka chombe. Ndao, isilesu, loku kuzomela ni wa tisangangulu wa matiku mangwani na maile makaza nabangila. Kongo metu hiya kubini kupumbiwa ako karatika ka lahanyitiku na amakaritani. Nikuweni kupumbwa ama wago ya kuwelele.
4: Almaritu ya mrengili wa Cruz Vermelha lumishunza nkulu Gaza Manuela Moni loko avulavula hivu yaki la shivava lishunzeni shaka shua kwa mgangeni wakama karetani lumishunza nkulu Gaza.
3: Ave mwashi kulori Francisco Simbini loko atanila wa mavulavula ka hivu yaki la shivava kumbishkoti shwa matamela manene leka makaretani shifunzeni shaka shokwe. Vuyaki lili enjelu wakaka minjangu inga li inga kile yikumbiweke indambi na li enjelu wakumbelifambisi wa inlangano Cruz Vermelha. Mfumu wa shifunza shaka masingiri ni watirisanu wakari watletote lavo palalisi lavo kandi la shitini shangandja la ya kuwa kusegete luavu ya kilati induta matamela manene maungula wa maendleka kasimakungula wa maendleka ikuwa kutlu kiletini induti nyingi nkarini wati mfula la aminjangu nyingi isaleke nkangaleni. Murangeli wa shifunza shaka masingiri ativisa shako sekuvumbiwe mintlawo ya ntirisano lomu migangeni angama kooperativa leyi itinyiketela ka inkinki kavu ya kila shitini leswi kungali khale kungata sungunwa kwa yakiwa xona tiyindlu. Sergio Costa avula ku makungula wa mayamukelo ikhwati xitsungu xa shifunza leswi ngopfungopfu hi vavasati lava se vakhandleke xipimo xa 20 mili wa matijolo.
6: E contamos neste momento com um pouco mais de 20 mil tijolos já produzidos e que muito brevemente iremos assistir, iremos testemunhar a construção da primeira casa, resultante de uma iniciativa local de construção de casas resilientes e condignas para as famílias em Massachusetts.
3: A ver Sérgio Costa, murangeli wa xifundza xa ka Masingiri, loko a vulavula hi vuyaki kumbe vukhandela switini leswi swi nga ta tirhisiwa ku va ku yakiwa tiyindlu leti nga ta va ka matshamela manene swa nga ndlela ya ku va tiyindlu leti ti sikisela eka timpfula hambe ni swihuhuri. Sérgio Costa a vula leswaku ku ta fika nkarhi lowu se ku khandliwi 20 mili wa matijolo laha mintlawa yinyingi yi pfumeleke hambe ni ku tinyiketela hi nkhinkhi ka vukhandli la switini leswi. Nkarhi lowu muyingisetiwa ku rhandzeka loko hi ya mahlweni ni mahungu hi ta rhamba muhaxi Bonifacio Novela ku va a hetisela lawa ma vulavulaka hi ku tilulamisela ka xifundza xa ka Masanjena ku va xi ya kumeka ka mintirho ya Fasi 2026.
7: Mfumo wa xifundza xa ka Masanjena u vona bazara lukulukumba la u xavisila titshomba eta tiko Fasi 2026 swa nga mukhandlu wa ku va u kombisa a u kona bya muganga luyana wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza a ku va u kumeka eka ndlela ya ku landza eta vuvhakachi na ku hlaleliwa a titshomba ta makhwati hambi ni yin'wani mintirho ya vuhungati. Xifundza xa ka Masanjena xi ni tindhawu leti ku fuyiwaka a swiharhi ku na nhlayo yikulukumba ya tihomu ta mixakaxaka kuna makhwati makulukumba swinene ta ntumbuluku ni ta usweki la muganga i swin'we leswi fanaka ku va swi kombisiwa swa nga titshomba tikulukumba eta xifundza xa ka Masanjena a ku va kombisiwa a Fasi 2026 a nga ta va kona hi Agosto a taka. Murhangeli wa xifundza xa ka Masanjena Sanxumbana a vule leswaku tanihi xifaniso lava va landzaka ta vufuwi la swiharhi ka leswi chiwaka mafazenda de Bravios vata na va koleta a ku a vavhakachi va kumeka hi ntalo ka muganga lowuyana na va landza a mintirho ya ku va va hlalela a swiharhi leswi swi nga kona hambi ni ku va va landza a wuhloti lawu hungati kambe na ku nga na mpatsano ni miganga ka leyi va kumekaka ka yona hambi na mfumo. Sanxumbana a xungetile leswaku matshamelo lawa ma endleka hi ku va vinyi va mafazenda lawa va kumeka a handle ka xifundza xa ka Masanjena leswi swi tlhelisaka ndzhaku a makungu ya ku va a xifundza xi tiva leswi swi endlekaka ndzeni ka ta vuvhakachi eka tindhawu leti.
8: Quase todas essas fazendas estão registadas fora do distrito e essas informações praticamente acabam não sendo do nosso domínio como tal, mas que a gente tenta buscar nos outros pontos. Nós gostaríamos que o distrito fosse o elo de ligação, fosse o principal elo de interação com estas empresas e como me refiro para o número das hospedagens, os valores, os serviços que também são pagos, nós gostaríamos que houvesse uma atividade também das comunidades que pudessem beneficiar de forma direta junto a estes turistas.
7: E Maritu ya murangeli wa xifundza xa ka Masanjena Sancho Humbana na vulavula hi makungu ma nga kona ka mfumo wa xifundza lexi ndzeni ka ku va ku ta sayiniwa swipfumelelwana swa ntwanano a Fasi 2026 ni lava va landzaka eta vufuwi la swiharhi ndleleni ya ku va ku hlohloteliwa eta uvhakachi hambi na swin'wana swiyenge swa ta nhluvuko.
3: Udwana hi hanyelaka ku vonela ta matshamela manene xifundzankulu Gaza yi karhi yi fambisa ntirho wa ku pfunisela ku tlula 5 wa magidi wa mindyangu ndzhaku ka swikarhatso swi vonekeke ka hinkwaswo swifundza swa xifundzankulu Gaza. Ku pfunisela loko ku kongoma mindyangu yi khumbiweke hi ndhambi yi vonekeke kusukela n'weti ya Janeiro ku ya fika Marso ka lembe hinga ka lona, laha tani ku vulaka murhangeli wa udwana leyi xifundzankulu Gaza ndyangu wun'wana na wun'wana wu kumaka 2500 wa timetikali n'weti ku ta fika nomulo se ku pfuniwe mindyangu ya swifundza swa ka Cencayi ni Ncongweni. Xiku Almajan a tlhamuxela ku ka swifundza swin'wana ku karhi ku landziwa ntirho wa ku tsarisa tinhlayo ta matelefoni kasi va ta kota ku poseliwa ka tona mali ya xipfuno. Loko hi kongoma handle ka tiku hi ya tikweni la Afrika-Dzonga hi ta kuma muhaxi Eduardo Figueirão na a hi tlhantlhela lawa ma vulaka swa ku munyimeli wa Mosambiki tikweni la Afrika-Dzonga a bandleve ka vana tiku va kumekaka handle ka nlavo ku va va nga vuyela tikweni.
9: Muyimeli wa Mosambiki atikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava a tlhela a bandleve eka vana va Mosambiki va kumekaka tiko leri na va hanya a handle ka nawu a ku va va tlhelela atikweni. Mamana Maria Gustava a tlhela a vulavula hi matshamelo ya ku nonoha mahanyiwaka ka masiku ya vugamo hikwalaho ka kitsikitsi leyi nga kona mayelano ni ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi.
10: A situação a yi se estabilizare por hi mhaka ku a lava va nga a phambeni ka mamarxamarxa ka mamanifestação lama nga kona va hi byele leswaku va bala leswaku hi makintafera hinkwawo va ta huma va ya switiratwini va ta famba lomu ka makomunidade va famba va lava va nga lomu Joni lava kalaka va nga na madokumento o lava va nga lomu Joni va nga na a situação la vona le legale hi mhaka madokumento se a timhaka ta kutani ba swaku a matshamela a mase lunga por isso ya kombela swaku lava va swi tivaka swaku va lomu Joni a vota hi ku fohla a va tanga hi matshamela lamanene swaku va ta va ni amadokumento va ni mavisa lava ma va nyikaka swaku vena a va tshami va tirha lomu Joni loko va swi kota a va muki kaya va va lava amadokumento a kaya va ta vuya na se va ni a situation la vona na le tshamisekile hikuva loko va tshama lava nga na madokumento va ta hluphiwa va ta landzeleliwa hambi ku dlayiwa leswi mi swi tivaka ka vhiki lowu loko ku dlayiwe vanhu vambirhi va le xibedhlele lana Jamestown se a hi tentela ku veni hi muka kaya hi ya swi twa swa ku swi tshamisa kwini na hi leswi twa hi le kaya i swa ni lava kombelaka swona ka vanhu lava nga la Mosambiki a lava va nga ni madokumente va ka va nga na problema a va ti tshamele ku vona a va na timhaka maxi lava va swi tivaka a ni kombela swa ku a va swi endlisi leswo
9: matshamelo lomu ma swi fundzaka leswin'wanyana KwaZulu-Natal Cabo Occidental tindhawu tin'wanyana Limpopo Mpumalanga malini
10: a swoswi a hi se kuma a va hi tlhamisa swa ku ni timhaka ta nkingingi lomu kaka kolomuni valo a tseni Durban a matshamela a maselula ma ka kahlekahle lomu a Gauteng na kona va ku tshamiseka nga bembeng ni fana ni kola North West na kona maxi lomu kun'wana a hi se twa a timhaka maxi a swi va leswaku loswi nka nga kati a timhaka ku tshamisekile ku a loko a leri mhaka ya lava va ku ve ni va fambafamba vanhu loko vo tshuka va pfuka va swi lava va fika va va takara vanhu se hi nge tshami swa ku ve ni hi ku a ku na timhaka.
9: Mabulo na Mamana Maria Gustava muyimeri wa tiko la Mosambiki a tikweni la Afrika-Dzonga mayelana na matshamelo ya ku nonoha mahanyiwaka masiku ya vugamo a tikweni la Afrika-Dzonga. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi nga le ka Eduardo Figueirão.
3: Ave kunene muhaxi Eduardo Figueirão kusukela tikweni la Afrika-Dzonga loko a hi tela nlawa kunene mavuliwaka swa nga ntsatsiyo eka vana tiko lava kumekaka handle ka nlavo ku va va nga vuyela atikweni. Muyingiseti wa ku rhandzeka hi ndlela leyi ka makumu ka nlongoloko wa mahungu ya vusiku bya namuntlha laha hi teke ni tinhloko mhaka leyi xikanekisweni xa ka makaritani xifundzeni xa ka Xokwe mindyangu yi nga leyingaki leyi yi kumaka xipfuno hikuva yakeliwa swikoti swa matshamela manene. Munyimeli wa Mosambiki tikweni la Afrika-Dzonga a bandleve ka vana tiko va kumekaka handle ka nlavo ku va va nga vuyela tikweni. Ka vukhavutelo la maribyi ni mpfumawulo ka nlongoloko lowu ku kumekile Amara Buduya kasi lweyi a bindzuleke a tlhela ku kombisa mahungu lawa i Belarmina Nyantumbu ntlawa lowu ngo laha pelile.
2: mihetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
11: Serra, mas eu tô...

Xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona, masiku a ma fani. Ma lunghile masiku hi 1990 yo yituka France, ma tlhela kambe ma lunga masiku ya kona ku fambeni ka lembe ra 2008. Namuntlha hi van'wani ma va lunghelaka masiku lawa, i hikwalaho rito ri vulaka leswaku siku rin'wana na rin'wana ri ni swa rona. Namuntlha i Xipanya loyi a tlhelaka kambe a tlakuxa mavoko a tlangela ku fana leswi a tlangeliseke xiswona hi 2010 loko a ta va ndlhulile ka mamiya xifinaixi, ntsena ku hi lembe leriyani a kotile ku va khoma xikotela 23 horas.